0: nete ala ye, nete akira ye, nete babu ye minana au materiala, nisigura dundo, ko farfina bora nola, ko farfina tarala nye, ko farfina yaka yere mahoro nga tapeu peu.
1: Tiwara, tiwara, tiwara.